Adu wuso wabeya wusa waka na pamuo hey sani na femtia ah woni atania adu wuso.

0: onye nwe ọdịghị ahụ ọdị mfu ofuru
1: minia tieni biem
0: mesiwa wana wa tọni abra abra dinu o onye nwe ọdịghị ahụ ọdị mfu ofuru hey wadin tabai frosa wo kodie yeah.

0: ti akofi kraman ti ba bia wo bia mi ansori awurade mi kuna me do me nya me nam na hu mo broso na samre wo dia waliye da hu kire waliye wo kristo nya me je nya me o benya me so so ko ko akofi kraman ba bia wo bia na mi shira wo
1: ne sa chana ne sa chana
0: And then you are burning for a penny. I can't pay myself.